do a jimmy dia no wan kwa Ghana we kaya when ya meni man kwa de me ba me dia wo de cha sa me dia wo de cha ya sa na me ne pa bo afra na me ne atoma afra sa me ba e wie ya de ma te se me man ti ba about in my flower minimo na me sa wo so fri ya fri mo bo bra me te you know me you are free me ba ye bi o e ma wo re fri me lo te pata na u sa ti e a mi na fo po me ti wu fri ye bi o e ma wo re fri kai atata na u chem me na ri a me ti a ti Yay! Grandma, I'm telling you, young. Remember, what you are doing, you are the fear of it.

ye wa wale acha ayo sa wiye bolile na utume ngo e mani frani na te somo bra on kura kuma na me masuti fuati asabe me mamu kata me na mene wo kata yi onu ya wa ba mamu.

asamu me ne ba bi amenko mi awatsi mi awati me na na meti bi ama na na to nyomwa I rather say one man me kra kwachi ya oh.

Se se a, se wo ti dia. O sa ni o se se. Wa sa wo sa ni nya ba ya so an ko ni yin na ba pa. Se se a, ti. Ti. Ti. Ka sa ta ya. Wa hi ni o. Wa ti o se se a. Ya ya ba ka o so lo. Se se a. Ti. Ti. Ti. Ka sa ta ya ba ka. A ka na me no. When you are not on the bus, tell us how you tell when you are so terrible. Tell the Sakaya Baba. Let me out with you. Run on what has Sakawa. Trace that someone to me. To me, dear, to my sister. Me go, baby. Me go, baby.

now, na ya bemu kase, we o nyame. Esanta wani mne wachi wani pira ni ho. Ya rema rema rema rema rema. Ya rema no fai ya ni pira ni amato. Na ya wani pa wata sa wani nyame. Wa wuka sama e kukrama. Ngeti, wani pa pira ni wa wata sa wani. Enano pa, ya sare u, kukro, ti wani o nyame.

na impo framu bumbi a etisam frama a emuya tin a refresh ruba na ebese efie a watimu no ma na tsirama a wa wa pa mu a etisa oja yi yi chira wo na ebese ti wo wa ti

ati asifo nyankopon ura kreme fa homa baba no na ubenya suki abafira tumia nani yesu kristo free akufuo mno menia saa to mino da ho yatuma wewu ana ana watiti se wuti dwa manedia ni owu wa cover ni owu cover tumeno nyano

Ati akofi kramente ba bia wo bia mi asoru awurade mi kuna me do na nyame nam na humo proso na samre wadi awadi ai da hukira wali em wo kristo nyame ye gya nyame obanyam so so kofi kramente ba bia wo bia amishrawo.

dan toy na wonyina asia fa na impo framu mumbi a etsem frama a emuya din a refresh roba na ebese efie a watimu no ma na tsirama a wapa pa mu a ketsa oja yiyi tsira wo na ebese si wo wati.